Nitong Nova Star 2 74 Ash. Digitit number 7. Mami jini ka ako tila ako digiti na ano ako tagenge ako nyurchige 85,000. Imagine in 1 minute ni kito kosto ndoni kukuo ni kito iwe ajib gonde tiniona. Nitang na basta 274 Asia. And nitang na basta 274 Asia. Adigitit and number 7.

0: Gojibi jadugul wiggling the edge of Gabita. Uneg Magno Fagin Labi Father's Day, Bargo Gimanwele. We've got Boda number Sositarias. Boda the Mondo Mambi, happy Father's Day. Matonga lag tenge je matonga lag tenge ngi desi na lag lag ngi na me gorone nye chan wa sase ongi na me ne kina baba je kina baba gorone aso bwan goro bwa tech biga lag Yes, you took every 0734-558-728-0734-882-447 Gana take pina location bwana Agi moji mzee bwana ila be father's day bwana Angina la mure nukutukule ni kune Mure nukutukule Ama jena ke ngalali mande take mwa mande tine kabisa bwana Nde unukpara kiato Nega tapaye wali nde unukpara kiato Ndagili nchi ni baru webi chaita mzee nisi mwina Ngukto si baru wechofaya Yani ndagi buwa tine kabisa bwana Agi lenji nkaka kimuwa kinakri sasi hatina Na ibaru webi chaita bwana Yate Gile kimuwa kinakri sasi hatina Ane baru webi chaita mzee nisi mwina Ibaru wecho Ana la risasi ya tiga yele kaya kwa la risasi ya tiga wifi ya Mamine Yani mure ni kina kabisa buwana Uisi juru kwa biri bija itak muze buwana Amune ene enye Ya mure ni kutuku la kina lemi te jitane apa kwa jaga nisi Mutuonga kwa lemma tinda wana bija itak muze ene Angko tili enju kubaru kubaru nangki wa kibiri ya family Ya nebe bika ribu duende Kule ni ba manga amita kwa hene tia ba manga anye Nibu jina anga biri kwa mita tu angole Aye uywe, waye uywe. Yana ni bari leji tau ni leji mana uma gatu kulwe fa ya. Ba manga na gunget gonga baru ano. Iti nye bicha ni nagiri no ba manga na gunget. Rasi ot kiki tu sak ba manga la gero. Ko na mu bicha na ba bicha chang na ba haribu tu ni sokole. Igira ni mi kwene ti a no ni mi ba tai go la nye ni yugole. E go ba manga na ta. Yana matin do bicha ti na mure ni ga bisa bora na ba muze. Amune na fa ya. Lakini ladies eh Ladies in the legend baru wambi chati ba mama Ko baru ko legend nene Baru wambi chati ba ina daddy Ko legend nene Yan nega birtu anko miteni chayka nangu kichu Lakini wanao mende inde tebe nene wanao mengarai legend Baru wambi chati mama Ko baru nai matako sa dena wana ya Matako sa dena wana Nibu nampa muze Abbe fadasi de boy sektu gala Abbe fadasi de boy sektu gala Kaka kaya tambuan nak aku terakhir ni Ngaji tanda biar nak Taj FM Hello Taj FM hello Hey
1: Amun nak Taj
0: Wela wela kabisa ngaji jio Azad desa nak buat nabi fatah sedih kuih tinggal Taj FM hello Hey
2: Acha we Ia muna kuana
0: Wela wela kabisa ngaji jio
2: Radio ipewe aki yake
0: Milele na milele
2: Kaka ee kaita mgenyo
0: Kabeza bwana
2: Kuma wesi narapo Mali ifangyo
0: Eee
2: Kukona atregi Rusi ye
0: Kulekali angora faya
2: Ameni waja bwana
0: Ogi metote na ginye
2: Oge lata ama sinde wendele kutugi
0: Eee
2: Agende po gilori ya
0: Nilele ne
2: Ile
0: rogo usulo tyo tu gulo susa ku tu
2: yange
0: akimo ku tu lo usulo tyo tyo la tyo tyo nyi tan
3: la ni fara ku ana
0: milele na milele
3: amen
0: Ingeni na
4: Sandra
0: Ronen Jebaise. Gonga Mrs. Sandra Ronen Jebaise.
4: ati sata bego tiga bae chat tubile
0: ko gondo chinga
4: gondo chinga ara agne
0: age lagne ga bisa gaza da sana eh uwan ga gaza da magas ga biye je galle bugo doji ba ba da jure sai agno ne zandra waje we udan baliza mimi eh lagini yoni gaza ko ya ndugo sinyi kana tiet ga ya to ko ko nyogari ko magai ne je ina le mite ko mie zandra ga bisa yani yange ka da ta beren addi jero nan je bai ina laye ta ga gorom gazin ni bu yanga ma yanga yani gazin le ga wuti da le mu ai ta eh ina le eh ne ta da ka samba ba kabisa ta je femelo pole sana taje femelo ah ta ginye what is not happening gidan

0: Eba serious gula mi tindani bose ni routine ago madutu. Gula taj FM go to get up gula chin. Ago woki ni volum got gula kal. Ago magi dudu. Wilu wilu gabisa ngaji jio.
1: Ma
0: te ne Robert tin ka tes ko tu ban tu langa. Azan te
2: san
0: Robert tin lo kabisa.
2: Abude
0: abude studio. Bye bye studio bwana.
2: Ila
0: ila na le mitwe. Azan nomji de orenta azan te san ajili azaga ne te pina location gitu ge.
1: Taje be malo.
0: Eh.
1: Ngagara fanzu.
0: Eh, lega ka se arte ndaga te ni ndaga lamo le bgejiro.
1: Eyo. Mainde mana to benyo?
0: Ngajijio.
1: Ubila katara mangaro na ngolo baka pero.
0: Karibu sana bwana.
1: Yeah, le nini ba le minuto.
0: Ah, eki lo ba le minuto.
1: Le minuto.
0: Bamana no terba na gotes daga sito.
1: What the style?
3: Aneno na ile teno na lo kweri tache lwenje kane nyao.
0: Kongo misinga sana sana taji femilu.
1: Kante langat.
0: Nga jijio.
1: Ikta engi mula tami dana.
0: Kongo misifik tela mbaki mula teri asa nga jita negeri wari nyo taji femilu.
4: Kanto nanyi.
0: Nemi ya jiji.
4: Amne kitesi yato.
0: Libaiba kitesi yato nga jijio.
4: Robam
0: Gongo missing out Robam Master Bwenye we nokile wesi lamba choge no areas na kuona wagere chita ngale jan bwana kama mtu ana mtoto huyo si awesi ambiwa ape fathers day haya koni jetindo ago matindo mite jetindo asinya ago matindo mama jo sinye yani mama jo go barda go le tindo anago alago ki itwal tindo jetindo ne gara

0: Atinye kamangne tali bebe gasani ni ungwe chogolo lemi te site lo ne babet kwene che isubi ko logo yu gabi me ting no gindogo ngete ta che fem ne bua kwane ndete ze kel serem. Kagolas President William Ruto, St. John Sampulens, sa wabaishe nwa noton ne basaruni shie ten kasarta ne kabet nye sutige enge bebere ke terter enge mete ago ki gomu goiti ko sarsabeta bi ke jange enge mete. Kamwaine ngalejo kangon rojin enge kwarta ne batisai nyang mut noton ne bas St. John Sampulens annual parade and inspection enge kota buruyo ating yuto po Nairobi. Kaya misi jeko lewe ndi sargali ku gajini jeke timbarete enge kumasta noton ne ba apa ili yuto po Nairobi asigo much kote setai paishe nuam ega sarata kumwa kole kakuitin kora aga speaker nipo bunge ku chundeji jagate St. John's kota genge St. John's nkore ke negite bunge agora ko indi bunge ko gajini jaga trabine ke silingi shek milioni shek pagal sumog asi ko teje edu kwa tane mwa ko te seta pa ishe nwa noto ne gararan ne indo jin enge saruni shie chenge kebe beruwege che terde ringe met kasata nagabi iti nya sutege kaagon kurset minister ne ba defense ipantu ya enkandro ko bun county no tne bana ro ko ger ko le ga igimit ka lie ta ga tu ye ta bi ga ba ko masa ta ge a ka cheri kindos ko sa mine ko ra kandro ko ger ko le ka imu che kwam da ka lie te mi sing enge ko masa na tulba transmara ne ki ke te sta ge borion che ter chino che ge ngaba ko ra ka ngala lu tik ta ga mu ko ra be un a ge ne ki ka bana ne ba ko masa ta Samuel Oletunai agenga sarata uga kon kurset ne kisaneta ne babago cherango Samuel Bokisho eng nerani ki mat ko yana ke bai shei jagat kan roi ka bola to shege ko sulai ga bokino shege agenga katano to ko jeng oret ne muji ko lamune ke agu ga jitiet kan roi ke sulai anan kan roi ke sulai bai shoni ga bandap ta ko bata kora ko istai ke kan roi kyo to ke chei uldos pi ga pe met meeting inguni deputy president Kithure Kindiki kaniseta pe IC kapsang en komasana tona basi wa ngone ngate ngatu ting ne baso en sauti kap jumapili ga umane che batekse ne ba kanisa alake ngandwe ke kaitita ko bato governor ne ba singishu Jonathan B minister barip setap kaliye tenge metorit kip chumba murkomen sereta ne ba county nota ba singishu Jackson Mandago baragu tap kandwe kalake jang che ba kebe barata ga aga komaswe kalake ngemete Chota ko sinyo ko alakeng logo gabi me teke testa ki supeng newsroom ni nyana batach FM saite sabaw eksei aga logo yu gabi me te enge ko indo ki gure na Ezekiel Serem testa FG Touch FM to get up call engine.
1: John Koga logo yu gabi me te enwogindo en Touch FM.

0: gal go gebe jado go gebe jago de re jeb jabaso idara didaru se laga ge meto ga sera di jon kabisa gwara yeso la tukul jituji daga betan wasi bete de otar bana agita mbaji ta ganga tukisonga namna yo gitombo di ta ganga gito ginga de gele ci ta ganga jita ganga gito ne tamboni agenga gito ne tamboni tukisonga namna yo yesa go la tukuli na lejita to mabiga yengwe magna la galia na gira mati lebiga ku tagi majabiga yenge tagu majabiga yenge na tamba 4000 number 1 eh agwa macha gis gizo magenu no adton asiko bi de jita na to mago yorjige kunyo jige mon kina nyole yemi nyo jige no tere tagwa namna gani ni bar chinga chuta nayo korona tagu mite na faise go yengwe ichili star 274 ashe tagi we number 1 tagi majabiga yenge watu awili gitoga ayenga ngitoga makenje legezi bi dilija gibiga yenge tege mache asiko bi tawi buna nyage no tene gigeren aibu na gene noten gigere noten turgo wo kabisa ko noten gora kimago jibi ke chang lazima kodri nyor jige chiga tu noten ga itil ga tem bita brain agutu manyor jige lazima kodri gele jige congratulations anago jita na antoma itil lazima kodri nyor jiga ginye ko ga chi list 274 ash amachi we number 1 eh megan se legetil number 1 tagi majabi ga ngitu watu awili chibi ndak 4000 274 ash ga tem number 1 eh tambwa jita age ga gitoko fanya taji family lo
1: hello
0: yes ngo ga ine
1: mwana
0: ngoma jano ka
1: so
0: yamune ah e jone
1: ngibzu dere
0: che twana la wini san tu ngana nyule ga ari ko mwana ngana nyale yana e kinga nyigitu no tara
1: da
0: gili ona na
1: magi
0: kya gitu no tara wala bi ga mitari ne lengo ba ngana sore ni sore
1: kali jwan e ko gili angara ngoi
0: Ina na kwa wiri so ni basi omere kwa ndo ko ni jeso mo garo ni san so e bu garo ko inde wo li jeso mo ge e ina mu se so garo mo san so me ma ge le ge mane ole anje yo so le a ni a ka ma da to mo ke le le ba isi o na wa isi o ko bi si ka bi sa ta mbo ji ta ge ngo Gonga bisi ga sada sara gila tare jona gine ni bdulu kabisa gal go bir hatir go ga sira gal go bir go ni sa mo go bir hatir go

0: Toma deke sekayengu aku ta mejebi kata pik somok roni cita ke ka ko nyagi na ka ki ka jingyo rapi ne cita 75,000 kongo missing cita ne ki ku repita korir kongo missing pita ki kur aku nyor cika ingyo ine 75,000 so ta mejebi ka yengi tiongan atu pi poeng 2 minutes ista ame jitu kuli nam simeng ingka ame jau samen kouni ya weng dana me sime shakingyo ame jaji ne ka sete nyoru 75,000 nak bonus eng deke se joa eng joa nget status 74 ash number 2 ukikosa kupat ukikosa kuingia utabeba musika yako mwenyewe mimi nimeamua nikuambia ukweli. Thomas engo limba bomet
1: yes
0: tumuzivi Yesu Kristo
1: ongelo daima na milele arab sirem
0: mwai wae nikimwai tano nguti ten tumuzivi Yesu Kristo
1: ongelo suje Kristo daima ambele
0: kokai ke nyakai ke nota
1: Happy
0: Father's Day to you.
1: To your daddy?
0: Status 74 ash number 2 change 75,000 kubata bona singa jeme jilili goti jutu status 74 ash agiwe duke namba aing gita na meja na iseu ningyo kasane nyo kwa meja na iseu agoba ngalega tuga itinda iteta nyo nagibai agumegere nga abisisi ya sabu kule kujunjundo sen sabu kule jito kajunjun ya sabu kap karanya konga abileni ya sabu chukua kinyi tukuk keboishe komanamake akin chego chenyoru aki agetugul ngehesabu kochunchundos amune sikochunchun amu ripset nemakiribe tuga ngore nekararan so ameche acheren betutab rani ameche kit netai korok ameche anetin akobo chumbik kobun Haikem netai ameche acheren inye nebo in kotitindoi roriat ndama eng ebeung'ung nebo tuga ago kirib koekeny megere korie so imuch iboishe chumbik chotok chebo notok nebo Haikem Joto nito kotoretin roriat korie araka ago kotkomi teta kora neikoeke kochelewani masha korie yani chelewani masha korie kotoretin notok iale chumbiondoni kobun Haikem Joto kotoretin notok asikobit korie teta eng kasar akingenile ako kiboishe chumbiondoni kora ko kit agenge na anetin from experience akine kotoreti notok in ete tanga sartana ningiri ruborowet yes mangen to elwani ko me kaige ingen lenga ko ka ke age ko ya ji jenga te daktar ile jo yo tare ta go te bite ta bite sik sumoga mangiri ko kita ne pemana no gi paise jum bi ke ba ai kem jo to ko muta ngo ngo ngiri ru te ta ko tare tu kora kita ke kora me ja ne te na nyon ni nya ke tukul ne tinda ite ta ne gi ke Ige je ko chengeringen chenga bibi manje ko ileje ke kane churanyo ngo gaika ko tepitanye ko tepi ko tepi kwa ko ma me choko ne jego magele ga isete ta kon jego amu me ga jini chumbi ko mite in chumbi kyo tok che baje ko che bo I came derelict chuta ko che baje ko iyal jini atia ige rile ke ga chu kara ko subke again ke kese ringyo ke le magat ki ga jogi ji ko sumog ne ne mite ma sharti to ya ke al ke tu lu ngale jam ko mitu kun je siratin kit ne pasomo kastane nyu agibwatile noto ko instantly ko tesakse jego so baishi chumbe kyo tok che bajega kobun I came derelict yaljini teta ago noto sokabit ko tesun jego ago itesata nyu chini kara bin ke jangi age nyu rukel chini ke jang kora ago igere ko kowalak magateta teta ko tililit kabisa haya kebwa nyu ne pasomo labda itinye kiruki eng yo che imeche ibai kobun chego ko asikobit kotes kora in kiloini ngapi elen yalde telen keger kiloini kelechin ang tanyung'ung kama koyae ka in tindo kabisa nendo kiribe komie ko muta muta iname siling kole mataiimgei mite aikem nyama igochini kora kokata komingin kounoto na kosubkei ak olewenditoi kishake keribe kokaeito nguno nakamingin kole kosakebae kunot kotesetai kunoto no ngipkoetu nguno kokonin faida yani kangalalun kwa mkulima akine nakuitosi ng'alechu akotugukekeai so ameche ikilgei akinye koi mkulima memetete tuga chengelenyo kekerin akeker tuga komanamegei rip teta komie sikoribin teta boisie chumbik chotok chebo IKM nyama so kanet ing tuguk somok netai icheng no nebo in netoreti teta sikori notok ko in IKM joto nebo aeng teta nebo chego ialchi notok nebo IKM dairy lake nebo somok icheng anyun notok nebo IKM nyama teta notok nebo bendo tuga cho kiboe chebo banyek asikobit in kialdoi komealdoi cherakane Hai agasere nyo logo yana na kabisa kobunu haikem akiker ile kebaisha chum chota paikem si nyoru melekta ne mi bara ka tar ko no so ngu ni kasene nyo ari be be ngi wa jira bin ki we ago in ame jo ago taman rabin si nyo lakini sasa ai ko abe mutu roni chita ka to ma biga yengo roni chita ka ko nyor chike ki kure ngo kikure Viola kakonyorchigei eng yo in 75,000 koboto chito nekikure Kipkirui kakonyorchigei 75,000 so imeenda hivo bonus kochang kabisa mamuchi amwa lakini ochomwa kityo keyai kounoto kinakte kebe number 3 kakibe duke number 3 status 74 ash akonin ako koite dakikaishek 55 sikenakte eng yotok ngoitok 55 keker so ameche kebe number 3 olemite ngokaik kimeche biik 20 kikoch ake tugul ngokaik Ibuat il number one, number two, number three. Ngetare kumarai sukoita geweke otok. So ameje ikil ke jaga tokol. Status 74 ash number three. Nkuni ulai gare bure kuku jabata tita uzane. Ako po nasko mi kabisa yane. Taka inyo anko tiyo aku unye. Ni saragi muayne. Lagi ninku noy. Oh, kako manda biko mita conference. Borbori gewa no genyo. Angka atargole na namun si met. Magi kasci. Aya sawa. Kita sitaka zare nyo. Status 74 ash number three. Number 3 ami age ni fix je bwana ngi lakini ami age re mami je na kago nyang ko tagenge aye we korom kasit mami je na kago nyo ango tagenge na ke kitunga aba jira bi ni jo status 74 ash number 3 oron jita neta na kago nyo kagi ko jibona samale jita neta ko ndo kitunga ning sokoni ne gi gure penina kagi ko 1000 bwana bonus Osisyanyo Uroni jitake Nikure Abraham kwa kikoji 750 Nkune maya yutoko Ngobe ndibia grabini chile kai kai Uroni jitake 946 Kikure nga Kikure Justas kanjur chike 946 Ayo we Justas Ayo kuro mesabuk chukuke Ti mwange nanyo nale silia Lakini nguni kasari nyo Ameje jake tuko ligilge Yani kutkuto minyoru kwa ngeteke Kakitau number 1 Kakepua number 2 Gimi number 3 nguno Ameje jituko linyoyu Status 74 ash number 3 Status 74 ash number 3 Tabasali wapendo wanduku Na waumbeni nyote Mkuche Status 74 ash number Anyaro, roni porpore kanyaga jinge ni lokota chunda nguna komago ige anam si met kabisa nebo mheshimiwa mheshimiwa tumsifu Yesu Kristo
2: tumsifu Yesu Kristo
0: daima na milele
2: ogo tesione happy father's day arab serem
0: happy father's day to you
2: Neswa ngale ke gororono. Inga ni lokho ki bwate jo, mako ki bwate jo. Ha ko lele na ke je bolene bare bibi anara bar choke. Kunne ka ki mur wa gra boise ka pipata se. Ole ho gori ba se je so ba bolene ka ki mur we. Ole to go nyona gora.
0: Ye ga gro mi na ta.
2: Ole inga ni ke bo je ma ki tabar me yara sire. Tabar me bora long ta. And wo ko ka sa ke registre den ye Facebook, registre den ye television.
0: Kila mal.
2: Ma ni te fe sigero lo ndu pa president nu, ara. Ya ni mi lo ndu lo li. bezwan boja ge gibuat amun gomure la gatiara ser kuava nam sel la kariya pag
0: oi
2: inga lechi ne mai ne mai ma gatiara to kuava we go sasin baba sasin gupt
0: imaje
2: baba sasin pagi
0: ko kon go gera nun mate me ne naja
2: ko sto ge gupt ko nele mai bu gi nun ko sto ge bagen ma baro ta ge nyao yan ma mai to ko tuan go nyara ba mun ne go le me bu
0: imaje
2: ko ngut ka ba gi gi mi amro ne ba sasin go go tenda ko ne go je ba ma jasin tetya na no ampai ni tenda na ni me ne gi gi tenda ni jaba ri cho
0: Aya kasare ni ngutu ko le miya meje jutu status 74 age number 3 aragaraka kote makini gera be nek in orange dana tanaka ki ko age 30000 tane kuria mos kongo missing amos amos ameje kasa kanyo amos silingi shek tipte magenge angini we otosistosi ango tuge ni ko racing tokulo pik chaka ko ngene ni jinyorchin ke bonus magere jango naka ko 25 shillings oye wewe in to duka race kwa yote Status 74 ash number 3 kasane ni status 70 oroni kitane ne bai ka go nyor chigen ko gai nguni ta meje bik tamana ki gure philip philipu ka go nyor chige age ne ko gai ki nyo che bata 1000 oroni kita age kora judi ka ki ko age ne nyo 30000 haya ko to minyo ni ira ga sereno ameje gil de nguni status 74 ashe ginyoru no goyana ni ameje nga wek soko lagi rin ko ka engen soko ni status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 kama una leje ngipende no number 3 ga sereno number 3 ginyoru no goyana ni sike testa
3: Yaitu setai Iwai Banji ni uri reshiga World Cup kukonin kabuni tab Mozart bet amune nebo Iwai Banji gomye en over selelaj che ibuna. Nyor chinge lebaneti nebo sign oton en uri re tab over 2.5. Yekabit kulit en kasata minitik taman jetai en uri re tagat tukul nebo World Cup 2026. Rutechin website nelil nebo mozartbet.co.ke asigir chige over si choton kubota World Cup jackpot en uri reshiga casino che ite agoy ceiling million isek so moga kenu sisita sirgeraini kogeru techi www.mozartbet.co.ke usicheze chini mozartbet uriren agutot yet urireta betting kinaitoi mayenat kuriren jine tomogo it kinsik tamana sisita mozartbet kudne cham jinet and license number number 000188
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
5: 107.5
4: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, Touch FM. To it up college
0: Haya orait ka stare ni ngwe tukuno le mi site ko runo size sit ka ko pata dege se kono mo ka yenga ka me ja jere ni nguno ale je ni bi ka lak tukul yani ka ma tanu ni chi age tukul ne mi ta banda radio age ga se te nyoru ingen le ja bai se ngalyan gi ga se guti me je guti geri le nyol jinin ta ta usa ko me je inyo ke ko ni nguni amu dege se kata ka nge dege se somo ko gaitak 55 ga mon gaitak ka dege se kono mangmut ke ker yo tok status 74 ash number 3 ngo gai chabata 1000 ingu ni ta ta ko maga tin pik taman wa agata tamanang mut agere pik tamanang mut je toma so ame je pijo tok tamanang mut ko bi teng ingu ni kit ni nyalu ye goni ame ja ko titel tik ti shaba yengi singut ko ma bi pijo atukul jo keu munagi koni ni nyege status 74 ash Number 3 changamuka kama wewe kucha kama wewe sokoni atukulike college cha kicheke nitamusifu bwana tendo nani nakale perfecto mutuka kale nitamusifu bwana yesu

0: Walaishet chige shan bili notan kumagile ki mi ki itni akban tena ki gitashe bolo teta bili notoga. En kasarata netesita gubitunga nalutige agoba amito gike chontan jibo GMO kwa agoman ke monsa sasande na inendete kutono nchinangantutige jontan jibo burora kuma wale tesita chigilishe nabalagina amito gike jibo GMO Asubite keshiki lagba korodin da nyuan kore ta gen gen bo kerip chameta ken bo bi ke bo imone Jotun kasa inda ni kwa lagi lugu yo ke bo imete ke tese ta gi subi asubite ke bo nen ko inda e na sai taman agoyen sai taman taman agen ke koi tun lugu yo chutan agal lage eno gendo ke gure non oldon bor
1: John Kuga lugu yo ga bimit eno gendo en touch FM

ameja ji tukul ingu na inamsime ngu. Inya aga tukul na imida tabandab radio. Ago to minyo sogoni, to minyo rabining sime ngu. Namsime ngu agijeli status 74 ash number 1. Sigir gitongon rabinik. Ibo to hii tongon inda ipi neba mpesa na ngungu mesa inerube kwa neba rabinik. Status 74 ash number 1. Araka araka tuende kazi. Mami jina kago nyobani. Hakuna mtu amekucha. Roy igilga jaga tukul status 74 ash. La batako do get number ngapi kwa sana ndio do get number 1 daga yata kenge na kangetinyo status 74 ash number 1 kwa sana ndio iko pesa hapo kigure na ise kila rap sare mge tu ye betu tabin Karon Monday eng tatu tena tena bagatoro ta gala sunete eng ko malo tu to si ko pata welden bor lo ko ka be meting no kinda chapa sai taman ye ko pata tu ye ko pata susana eng tatu tena ta gne ba rumba seregonyo

0: merge war ko mer mer ko be sen ha ya goro mo so magi u bisa na je mo u se patati mo
1: Touch FM to get up quality

Chael nama tu 52 252 mwisho. Chael. Chael. Kuro mira boisha kabisa. Acha boisha ko active kabisa. Chael. Nai la mo biro agitini we Chael. Na mo unde ne? Mo biro agitini. Mo biro agitini kabisa. Ko yang kanget ku nonton ne, ku gi ku nonton boroi ndan pacitage. Amo chogun tai ko sik somok. Tai ko sik somok.

0: ne nyo kongete katit koing metit.
1: Unata.
0: Mami.
1: Tegis.
0: Tegis.
1: Eh.
0: Aki chamine kukine u.
1: Eh, lakini.
0: Eh?
1: Maki chame ki tegis kitia.
0: Ki tegis is?
1: Mure ni ke chame vi. Kimwa Bible. Ah, cha kimwa mwa.
0: Eh?
1: Kimwa Bible.
0: Kile ki tegis?
1: Eh, ki tegis.
0: Mat ke chame?
1: Mm-mm.
0: Eh.
1: Ki tegis kitia. Bas, kochit ke tu kukala.
0: Yes. Eh, pe panda ne ne kagwe
1: ni. Panda ne gabo ye.
0: Ne kagwe no magwe sa.
1: Eh.
0: Magwe sa no magwe.
1: Inge ni la moni ni.
0: Eh.
1: Igera ngune ngot ko sin ane go une.
0: Yes.
1: Ngot ko mu goga ima mboya to mut ko lenja no si jui ne.
0: Yes.
1: Mai me ko amotes ngele usiku.
0: Goite
1: kema.
0: Eh.
1: Goita asubu ika moi bi karibu somo. Kosta.
0: Kosta ge.
1: Kobe.
0: Agi anairi. Ewaitama.
1: Arira kama morire bo. Arire narire a texteni chita leni buat ka ko ya yango ni ko ni. Kole paka ki ramo na le mate magenge. Kora ali ga gele ane man mata ai menge. Ko bege ni.
0: Kosta ge.
1: Ehe.
0: Aya.
1: Ko ngen mure ni game.
0: Ko nur chige.
1: Mhm.
0: Ago lugu chori.
1: Ago lugu chori. Amaganyo ko mwa.
0: Amaganyo ko mwa.
1: Kole tos kele une.
0: Kole tos kele
1: na le.
0: Amaganyo gori.
1: Kele marire mure.
0: Igere. Tamo mwe ni kila mure ni kianga imingi.
1: Mhm.
0: Mongumbi
1: Mhm.
0: Asu korge le gemu ma ywe ko ge mage no ka ge ma ma ywe.
1: Unata.
0: Agi por chage ngale. Hey!
1: Hey! Hey! Hey! Mazi. Aje chama.
0: Aje.
1: Le roke le.
0: Ko bi bu.
1: Ko wari rjona.
0: Hey! Poka. I por chini na kabisa inyo ne nebi. Agi le. Hey! Hey! Hey! Korge ni ke te te ke le kalia. Ko ka go mo. Ko ko.
1: Ko zirime.
0: Ko tiri no go ye. Ma te lo go ye. Situ kwa na mini pressure ana wana kukuri ngitake nikure heart attack
1: ana
0: go stroke
1: amune
0: ngabwa tu tikige go nurchige agi boshige ngile bosak se kobasa agi lele amure ni perdet
1: tungo egine
0: tunga wala
1: manana
0: kuitu pressure nyenda ndo pressure korwai korotigi ana go ikuru ge bare ne
1: stroke
0: korage mugulel da kukuri ngine ge kure heart attack
1: korage mugulel
0: amune Aki mweni kwa chibi uso mato wage mboishi. Ngile mamua asko lugo wage na.
1: Mamua.
0: Mati wage.
1: Nacha mamua.
0: Chama acham.
1: Misi.
0: Ogo tembe tu tabrai ni. Ama che iriki boyo.
1: Una.
0: Aki namoti yampo matandagi le daddy. Abi father's day.
1: Sanga api yoso sana.
0: Eh. Mati le sanga api ya.
1: Sanga. Chene tu kichama.
0: So me chame.
1: Eh.
0: Kina yo kakai kani kwa nyon tinye in. Kinye debu. Kina me debu kaki le butan daddy.
1: Abi.
0: I'm going to go to the house. Kwani tempa nganga go na metuo.
1: Eh go 2% kidogo. Ani bide tangu nene ne stay wange chefesa ni metu
0: ya. Atawa isama kugia ke tukile bi biju. Si testa imagine we kwani shekyo gile Happy Father's Day. Kimache kinyurun I'm dying not another pastor meshek.
2: Basi chekitupche enkaine tapcheso.
3: Na wanduku kwa jina la Yesu.
2: Kotoma iru embe tutabraini.
3: Na kabla ujalala kwa siku ya leo.
2: Amacheke ngalala ginye.
3: Ngependa nisemesane na wewe.
2: Anke na logo ichobage ikasingo liyo tapcho uro.
3: Najua umejenda kusikiza na kutii neno la Mungu.
2: Asome kitu anke na lechangbi kebiru wa simo iti.
3: Ninaomba tu kwa sababu najua ni wengi wananipigia simu.
2: Ogot kutkomanam.
3: Na nisipapokea.
2: Awimo somi na letestai ibiru.
3: Na kuamba uendele kupiga simu.
2: Nkwa testai choba kuberuri.
3: Mungu waendele kukubariki.
2: Na ile kita genge.
3: Jua kitu kimoja
2: ile mingo liota kesho
3: kwa mahali kuna lelo ila Yesu
2: kumisa betu lota
3: kuna usima uko
2: ama janyo ngebege suma
3: nataka tuwe